Ou ka kwe ke yon pe ki komanse, apren a love, a romanse, apren a eme, apren a vive, se yon ki yon ve mwen yon vi danse. Yon ki yon